0: Mohai kawako mohai.
1: Mera kaua te pake ha e patu patu akine.
2: Tuhia te hā o te reo ki te rangi. Mai puke atua ki whitiraia. Te reo irirangi o te ātiawa toa.

mai. Pucu hoi te ho taka, ka pai. Ko puta ngā kupu, ko puta ngā kōrero. Engari ko te mea nui I hinga te wahine mamāwhero.